0: third judges will take into consideration when they finally decide whether to convict or not the respondent. So, sa ganung paraan, kapag ikaw ay nagtatrial ka na sa loob ng korte, pagkatapos nun, sa labas, yung mga hindi mo natanong, yung mga pagkakamali mo sa korte, eh bigilang aayusin mo sa labas, sa public, sa media. Hindi na pwede yun. Kasi pareho mong tinatry sa korte, tapos tinatry mo rin sa court of public opinion. Uh-huh. So, kung pwedeng gumawa nun, ibang tao, hindi yung mismong mga participants in the court proceedings. Because, sabi ko nga, sagrado ang court proceedings. If you want to try it in court, then just try it in court. If you want to try it in the public, then just try it in the public opinion. Yung isa sa mga kailangan ipunto natin, Maricel, yung sinabi ni presiding officer na yung trial by publicity is not allowed in any case. Kasi nga, dapat as much as possible, restituhin ng mga nag-litigate within the court yung proseso. So, yun yung parang pinaka-importante. Kasi nga, Maricel, no, kailangan ma-insulate natin yung publiko kung ano lang ba dapat ang ebidensya. At kailangan din ma-insulate yung publiko kung ano lamang, hindi yung publiko, pati yung senator judges, no, kailangan din sila ma-insulate kung ano lang nga ba talaga yung mga dapat nila i-take into consideration. Kung narinig nilang ikaw ng opening remarks ka, kunwari sa korte, pagkatapos nun, hindi ka pinagpatuloy ng opening remarks o ng argument mo na-sustain yung objection. Tapos pagkatapos sa labas ng korte, sasabihin mo yung rason mo, sasabihin mo yung opening remarks mo din doon. Then magkakaroon ng kaguluhan. Ano nga ba talaga dito yung dapat na tin-take into consideration ng senator judges at ng publiko? So yun lamang yung pinoprotektahan, yung integrity of the court proceedings. Pero hindi naman nagsasuffer ang right of the people to know about the proceedings because hindi naman unreasonable yung ganong klaseng mga guidelines dahil meron namang ibang kayang gumawa niyan, di ba? Yeah. Parang minsan yung mga spokesperson din, no? Minsan it's masyadong egotistic din naman na parang isipin ko ako lang yung kaya kong ako lang yung pwedeng mag-discuss ng mga bagay na yun. Marami namang ibang mga abogado rin, marami namang ibang matatalinong mga komentarista. Kayo mga media, ang galing ng mga explanation ninyo, pagdadissect ninyo ng mga testimonya, mas kailangan kayo yung gumawa nun kesa yung mga participants within the court proceedings.
1: Mm-hmm. Okay, so ang sakop po ng kautusan na to, yung mga senator judges, prosecutors, yung defense at yung mismong ipinai-impeach o yung impeachable officials. Okay.
0: So,
1: sisimulan ko po doon sa mga senator.
0: Kung makikita mo, Maricel, usually sasabihin natin dapat pag yung respondent, kasama rin dapat yung complainant, di ba? Mm-hmm. Pero doon sa Rule 18 na yun, ikaklaro lang natin, wala doon yung complainant. Sino ba ang complainant dito? Ang taong bayan through the House of Representatives. So, ibig sabihin, yung ibang mga nag-sign ng complaint na yon na ibang mga congressman, pwede nilang i-discuss yon. Ang pinagbabawal lamang yung mga congressman na prosecutor din ang mag-discuss ng mga bagay na yun, ng mga merito na yon.
1: Okay, malinaw po yun, attorney. So pupuntahan ko lamang po yung sa senator judges. Kasi kasama rin po sila dito sa ruling na to. Ang sinasabi po ninyo, pwede silang magsalita doon sa loob ng korte, pero paglabas, hindi na nila pwedeng i-discuss. That is, kahit na malinaw yung kanilang leaning, based on their line of questioning. Hindi yun sakop. Basta nasa loob ng korte.
0: Tama ka dyan. Tama okay. ka dyan. Kasi nakikita mo naman no, na halos wala namang halos na lumalabag niya ng mga senator judge. Napakatikob naman ng mga bibig nila. No? So, pero pagdating sa loob ng korte, kailangan kasi nilang malaman to go into the truth of the matter. Kaya pag nagtanong sila under People versus Guambor na Supreme Court decision, kahit na yung pagtatanong nila ay medyo sinisira na yung teorya ng kaso na yun, it cannot be taken against them as a bias in favor of or against any party. That is allowed because the Supreme Court in its wisdom so fit na dapat yung mga judges ay tingnan talagang busisiin kung ano at kung paano tayo makakapunta doon sa punto na yun na yung katotohanan. Kasi ultimately, siya yung kailangan mag-decide on the matter.
1: Mm-mm. Pero doon po sa presiding officer at saka sa senator judges, once na meron po tayong nakitang violation dito sa Rule 18, paano ang magiging proseso? Because I understand, sasampahan sila ng kaso sa ethics committee, ethics complaint. Pero sino po ang mag-a-identify na valid or pwede ng kasuhan at ireklamo sa ethics committee yung senator judges or the presiding officer who will file the complaint?
0: So any person, no, because it is under the Senate rules ng ating Senado as a legislative body, at under the rules of the Senate, any person pwedeng mag-file ng kaso sa Ethics Committee. So kapag tayo ng publiko, nakakita tayo ng mga unparliamentary decorum or unparliamentary language, pwedeng silang mag-file ng diretsyong kaso doon sa Senate Ethics Committee. Kapag ang mga parties naman o ang mga councils ng either party ang makakita ng any unparliamentary or mga hindi magandang mga gawain ng ating mga senator judges, they can raise it up first with the impeachment court. And the impeachment court will decide whether there is a bearing o kung meron basihan ba yung sinasabi na yun na pag-violate ng Rule 18 or ng unparliamentary decorum under Rule 34, Section 93 to 96 ng ating Senate Rules. At kapag meron, after asking the senator judge kung bakit niya gano'n ang ginawa niya, bakit gano'n ang asta niya, at merong findings naman na meron talagang pagkakamaling nangyari, then i-refer ng impeachment court diretso yung records, pati yung complaint na yung nung nagko-complain doon sa Senate Ethics Committee. Katulad nung nangyari na last time.
1: Opo. Pero eto po, natanong din ni Attorney Cayosa ng IBP. Meron na bang naparusahan sa Ethics Committee base po sa kasaysayan natin?
0: Yan, hindi ako aware, no? Hindi ako aware dyan sa kung ano yung batting average ng ating mga discipline ng ating mga senators on that matter.
1: Okay. So, puntahan ko naman po yung kampo naman ng prosekusyon at ng depensa. So, dahil po sa ruling na to, ibig bang sabihin, hindi na pwedeng ma-interview o makausap yung sino mang bahagi ng kanilang mga defense at yung prosecutors?
0: Hindi naman po. Hindi ibig sabihin ito ay may gag rule sila. Hindi rin ibig sabihin na hindi sila pwede magpa-interview. Pwede po sila magpa-interview, pero ang kailangan lamang po nilang tatandaan, at kahit alam po natin, ginagawa lang naman ng media yung kanyang tungkulin, pero kailangan sila na yung magkaroon ng self-regulation, yung ating mga senator judge, pati yung mga councils of both parties, pati yung respondent. Pag in-interview sila, pwede lamang po nilang ikwento sa taong bayan yung fair and true report. Hindi po fair and true comment, ha? Magkaiba po yun. Fair and true report, meaning sasabihin niya lamang po, ito pong witness namin, ito po yung isinalang namin, at ito po yung kanyang sinabi kanina. At babasahin niya ng without any comment or any additional synthesis or analysis of whatever that evidence is. Kasi kapag nag-analyze na po siya, kumari sinabi niya, sinabi ng testigo namin kanina ganito. Ang ibig kong sabihin noon, talagang ganito-ganito itong ebidensya na to, talaga nagsisinungaling, yun bawal na po yun dahil yun po ay assessment of the evidence already. And under Badoy versus Magdoza Malagar, kasama na po yun, katulad ng pag-discuss, attack, defend credibility of witness, pati motibo ng mga witnesses. Kapag in-assess na yung character po ng respondent o ng mga senator judge, kapag in-evaluate na nila yung soundness ng alibi, complaint, or defense, at in-evaluate nila yung admissibility, relevance, weight, or sufficiency of the evidence, sinabi nila, napatunayan na yung ebidensya na yan itong ganito, kaya dapat ganito na dapat yan. Kapag meron silang mga comment na guilty na yan or incentive kasi siya, kaya ganito yung mga ebidensya, ganyan. Yung assessment na po ng evidence.
1: Oo. Kaya importante na mag-appoint din sila ng spokesperson. Kasi kami sa media, makulit kami Baka matanong namin. Baka matanong namin yung hindi pwedeng masagot. Ano po? Pero ang penalty sa kanila kapag nag-violate sila diyan

0: no, medyo liberal naman po siya sa ganyan, medyo binibigyan niya ng wide leeway naman po yung mga parties, pati mga senator judges. Kaya hindi naman kagad-kagad po yun.
1: Okay. And si Vice President Sara Duterte is also not allowed to give comments tungkol po dito sa impeachment proceedings. Pero ang galing nung timing niya, ano, nung paglalabas po ng kanyang statement na swabing-swabe din dun sa paglalabas ng panuntunan ni Presiding Judge Cheese Escudero. So, ito ay, sabi nga ni Senator Cheese, parang tabula rasa, back to zero, hindi na i-consider yung naging pahayag na yun ni VP Sara.
0: Tama po. Tama po kayo. Isa po sa pinagbabawal aside from assessment of the evidence, no, yung mga prejudging the outcome or pressuring the court, yung mga pag-predict no outcome, yung pag-question ng mga pending rulings, yung pagsasubstitute po ng media pressure, kapalit ng ebidensya, at saka yung pag-undermine ng public confidence dun sa prosesong nangyayari. So yung mga bagay-bagay na po yun, kasama rin po sa pinagbabawal na pag-usapan o sabihin ng mga respondents, senator judges, pati ng mga counsels po.
1: Okay. And of course, part ng responsibility ng legal counsel ni VP Sara to remind her. That's clear. Okay. Opo. Attorney, pupuntahan ko naman po yung ating calendar sa impeachment. So next week, magkakaroon na po ba tayo ng mga pagbabago doon sa ating schedule? Dahil napapag-usapan nga na gawing hapon na hindi po ba? To give way din doon sa budget deliberations?
0: Mukhang wala pang ganyang headway, Maricel, no? Kasi nga, ang kailangan hintayin ng ating impeachment court yung schedule ng Committee on Finance ng Senado at ipa-plot kasi ng ating committee on Finance yung mga araw at saka mga oras ng mga budget deliberations. Kapag nagawa na po yun, susunod lamang po o titingnan ng ating presiding officer at Senate President kung kailan pwedeng i-extend yung mga days, kailan naman pwedeng umaga at o hapon naman yung mga trial at kung i-extend ba o hindi yung trial hours to a few more hours than what we have seen. So kapag na-plot na po nila yun, dun po nila tayo sasabihan in advance kung mag-a-apply na yung pagbabago ng schedule. Pero next week hindi pa magbabago yung schedule.
1: Oo. At saka safe to say na baka hanggang September 7, attorney, hindi pa mababago kasi yun yung pinatawag na yung SDO, hindi po ba, ng DepEd. Morning siya ipapatawag.
0: Tama ka dyan. Okay.
1: Okay. So, may sinabi po si Senate President Sherwin Gatchalian na ang target ay matapos itong impeachment trial kay VP Sara before Christmas. Paano po natin ito gagawin? Napapag-usapan din ba yung papaabutin ba hanggang weekend? Paano mangyayari dito?
0: Katulad ng sinasabi ko parating, Maricel, yung pag-target na yan, kailangan ng kooperasyon ng mga parties. Nakikita natin ngayon na hindi pa nga tapos yung pagpapresenta ng ebidensya ng House Prosecution Panel. So, kailangan din malaman at makita kung ilan pa out of the 102 na mga testigo ang ipipresenta ng both parties ng pati ng depensa. So, while there is a target, kahit na sabihin natin na dagdagan natin ang number of days ng pagpasok ng or pagtatry natin dito sa articles of impeachment, kailangan din natin tandaan na parang medyo tight na rin talaga yung schedule para maabot yung Disyembre na yun, no? Pero syempre, sisipagin pa rin at talagang itatry ng ating impeachment court pati ni Senate President na magkaroon ng conclusion na yan by that time. Pero of course, the search for justice pati yung due process, hindi rin naman pwedeng pagbaliwalain, no? While it is just a target, alam naman natin yung realities on the ground, on the matter, na it might be very difficult to do that because of the number of witnesses. So, kailangan tingnan din natin kung yung mga parties, kailangan makita rin natin kung ilan yung mga witnesses pang kailangan nilang ipresenta. Pero mukha namang, Maricel, mukhang mabilis at madali naman yung daloy nung ngayong mga nakaraang linggo, no, yung pagtatanong, mas mabilis na, hindi na katulad

0: the last time, medyo nagamay na rin ng both parties, mga councils, yung style ng bawat isa kapag nagtatanong, medyo binibigyan na ng konting leeway, hindi na gano'n ng objections, hindi na gano'n matagal na magbalitaktakan, napuputol na sila ng presiding officer, natatanong na o na nare-reform na ng presiding officer kapag masyadong matagal yung tanong, siya na mismo ang gumagawa. So those are the things na ginagawang paraan para at least makabawas ng oras doon sa ating trial.
1: Attorney, wala daw pong balak ang prosecution na imbitahin na itong si Colonel Raymond Lachica. And then, ang defense po daw, wala din pa yata ho silang balak so far ngayon. Pero may sinasabi ang ilang senador na pwede sila ang magpatawag nito kay Colonel Lachica. Yan ho ay nasa ilalim ng rules natin, at kung sakasakaling nga pong ipatatawag siya, pwede ba siyang i-cross ng both parties?
0: Tama po kayo dyan, Manong Ted, no? Under sa mga Supreme Court decisions katulad ng City of Cebu versus Gaco Jr., sinasabi po doon na ang korte mismo pwedeng motu proprio magdagdag ng mga witnesses na hindi ipinatawag before. Pwede rin niyang i-recall ulit ang mga witnesses na ipinatawag na before pero nagkulang siya sa mga sinabi o mga testimonya. So pwedeng ganun yung mangyari po, Manong Ted. So ang mangyayari po dyan, katulad nung ginagawa, nakita ninyong ginagawa, uupo po. Kung nakatawag na po yung witness at i-recall na lamang po, hindi na po kailangan i-direct examination or i-cross ulit po yan. Ang gagawin na lamang po, diretsong pagtatanong lang po ng mga senator judges. Kapag namang additional witnesses po at wala pong yung hindi pa pinatawag before yung witness na yon, kunwari si Colonel Lachica, kung hindi talaga paupuin yan, pwedeng tawagin ng ating impeachment court at tatanungin po siya ng mga senator judges at ipagdedirect at ipagkocross din po yung mga parties.
1: Okay, so both parties are allowed ano, to direct or cross-examine ito pong si Colonel Lachica kung sakasakali. Sige. So,
0: po.
1: Attorney, kumusta po yung mga bangko? Lahat ho ba compliant na doon sa subpoena, doon sa stecum, sa mga records po na hinihingi ng prosecution?
0: Meron pa pong mga naghingi po ng additional days po yung mga bank or naghingi rin po ng additional na mga dokumento yung House Prosecution Panel. Kaya inaprubahan po yung subpoena at testificando na yun ng ating presiding officer at kailangan po nilang masubmit yung mga dokumento na yun next week po. September 3 ng by 4 p.m. po dapat ma-submit na po yung mga dokumento na yun ng mga bangko na yun.
1: Opo.
0: So pag na-submit na po yun, then after that week po siguro baka po pwede na pong i-release yun sa mga parties.
1: Wala pa pong ano as actual na ibibigay na anumang pong dokumento from the banks sa sinumang partido ngayon. Wala pa pa. Wala pa.
0: Wala pa po. Wala ka pong naibibigay, pati po yung mga Anti-Money Laundering Council report, wala ka po.
1: Opo. Ano po yan? Kapag ibinigay sa impeachment court yung mga dokumento, sasalain po muna ninyo o as in, wala na pong, kumbaga, ano pa, wala na hong gatekeeping na mangyayari pa dito? As in, tinanggap ninyo, bigay po sa mga partido?
0: Tama po kayo. Kasi yun po ay ang mga dokumentong na-request ng movement, which is the House Prosecution Panel. So, yung as is where is po yung ibibigay ng ating impeachment court dun sa mga parties for them to access it.
1: Okay, sige po.
0: And so, have a copy of.
1: Salamat po na marami. Yung pong schedule natin sa hapon na impeachment trial, wala pa pong napag-desisyonan dito ang court, no?
0: Wala pa po kasi nakadepende po yun dun sa schedule ng Committee on Finance po on the budget deliberations.
1: Sige. So, Attorney, muli po, thank you at kayo po pumayag sa ating panayam para ho mas klaro ang mga isyong ito. Alright, have a good weekend. Long weekend, sir. Salamat na marami.
0: Yes po. Maraming salamat din po sa inyo.
1: Thank you. Linaw, Attorney Reggie Tonggol ang spokesperson po ng Impeachment Court. Doon sa inyo na pag-usapan, Ma'am Maricel, talagang para ka makasigurado, huwag ka nang magpa-interview kung ikaw ay miyembro ng legal team o mismong kasama sa set of prosecutors o defense.
2: Mm-mm.
1: Kasi dito mismo sa panuntunan na kanilang inilabas, klarong-klaro na rito eh, no?
2: Mm.
1: Yung pong isa sa mga inihayag mismo ng presiding officer, yung pong what is allowed, no? Eh dito po, ang sinasabi, the privilege is instantly destroyed the moment a party, council, or spokesperson adds an evaluation, opinion, or adjective. Halimbawa daw, calling testimony meaningful or a filing fatal.
2: Oh, oh.
1: Eh, hindi pa nag-interview ko. Ano ho sa palagay po ninyo? Ay, naging matibay ang testimony. Eh, wala. Bawal na yun eh.
2: Oo nga. Kasi simpleng paggamit lang pala ng adjective eh.
1: Tama.
2: Yung paglalarawan lang eh. Maline.
1: So, hindi talaga uobra na itong mga abogado na bahagi ng legal team o mismo pong mga prosecutors or defense team ay magpa-interview sa nauunawaan natin kung bakit ayaw ngayon ni Attorney Poa. Kami po'y tumawag kay Attorney Poa po sa defense at siya po nagsasabi na paumanhin kasi as of yesterday po, nagsabi itong si Attorney Poa sa ating team na siya ho'y magpapaalam pa daw kay VP Sara kung ano ba talaga.
2: Uh-huh.
1: Siya ba ay magiging bahagi ng legal team or spokesperson?
2: Spokesperson.
1: Palagay ko mas kapakipakinabang siya sa legal team.
2: Oo.
1: Sa ating nasaksihan, ha?
2: Yes.
1: Sa kanyang paghahayag na kung napanood mo, wala siyang binabasa. At maliwanag ang kanyang pagpapahayag. At malumanay. If you recall, right?
2: So dapat mag-hire sila ng kanilang spokesperson to explain naman yung nangyayari sa defense side. Kasi sa prosecutors, marami silang spokesperson.
1: Andami.
2: Madami kang pwedeng kausapin. Lugi naman sila. Kung hindi sila makakapagsalita.
1: At saka ano ho talaga, dapat to marami-rami kasi nga yung iba ay baka busy, may schedule, para ho lagi may alternative. At muli pong aming pong programa dito ha, ay tumatawag lagi po sa defense.
2: Mm-mm.
1: On record po naman yan. Alright?
2: Mm-mm.
1: Hindi po yung sinasabing one-sided.
2: Ay, hindi. At saka kasi nung mismong araw din...
1: Hanggang doon lang ako, Nanay Christy, ha? Si Nanay Christy kasi eh.
2: Oh.
1: Nanay, good morning. Ano daw?
2: Nung mismong araw din kasi, Manong Ted, na inilabas ni Senator Cheese itong ruling na to, tumanggi na rin si Attorney Michael Poa dun sa interview ng ibang mga media. Kasi may mga nakaschedule na siya nung araw na yun eh. So nag-iingat na rin talaga sila.
1: Ito ho. Ito ang interesting dyan ha, sa pag-confirm ni Attorney Tonggol doon sa poder ng court na ipatawag itong si Raymond La Chica. Yan ang interesting dyan ha. Kasi ang prosecution nga nag-iingat, so to play safe, wag na lang.
2: Mm-mm.
1: Ang defense baka daw ho hindi pa. Magandang matanong yan. Kasi siya ang inginunguso nung mga naging testigo ng prosecution, yung hostile witnesses.
3: True.
2: Na siya raw yung kumumpas. Para ilabas yung pera.
1: Oh.
2: Di ba siya pa nga yun ang hingi ng additional 150,000?
1: Ang malalim na tanong dyan kay Colonel La Chica, sino gumawa ng alias?
2: Ayun lang.
1: Sino ho nakaisip ng mga pangalan?
2: Ano pinagbatayan niyo doon? Bakit may chicheria, may fast food pa?
3: No joke.
2: Oo. Sinunod pa sa apelido ng mga senador eh. Napatayo tuloy si Senator Lito Lapid.
1: Hindi, tsaka siguro, ano din ano ha, yung wala nang belat. Lalim ng tanong ngayon ha, kung saan kasangali. Di ba?
2: Oh.
1: Sino ho ang nakaisip sa inyo ng gagamitin ng mga alias?
2: Baka nung, syempre, mga panahon na yun, hindi nila naisip na masasapubliko itong mga pangalan na to eh. Kaya kung ano-ano na yung nalabas na pangalan.
1: Sino ang naging inspirasyon nyo?
4: Sino to?
1: Sa mga bayani ng bayan.
4: Sino to?
1: Para kayo gumamit ng mga alias na yan.
3: Wow!
1: Hanggang dyan lang ako, ha?
2: Aray?
1: Alas 8. Alas 8:27. Atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Sarap magkape. Pa panalo ka. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam yan sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Sarap magkape. Ang dami ho na ng mga pag-uusapang issue ha. Mga issue na dapat nyo maintindihan. Kasi ho itong mga issue ito, mga kapatid, dapat pinag-uusapan ngayon kasi usually po, tayo, kayo, ang ating mga kababayan, nagugulat na lang kasi nandidiyan na yung problema. Mm. Hindi ba? Hanggat pinag-uusapan ngayon, pag-usapan po natin, particular halimbawa, yung budget. Na naman pinag-uusapan ngayon. Kung tayo po lamang itatahi-tahimik, hindi makikialam dito, yun pa rin po at yun ang uri po at estilo ng pagbubuo nila ng budget. Bagamat may mga mambabatas na talaga po namang sumisisid, ano ho, inaalam talaga, sinusuri talaga itong kailalim-ilaliman ng budget, pero iilan lang sila. And at the end of the day, wala namang magbabago. Walang magbabago sa pag-formulate ng budget. At itong ating bagong DBM Secretary na pinakabata sa kasaysayan po ng ating republika na maging, ewan ko lang, baka nung panahon nila Bonifacio o nila Aguinaldo, may batang cabinet secretary na kasing bata nito, girl. Ay. Batang-bata ito, ha?
2: Mas bata siya. Oo. Batang-bata.
1: Opo, ito hong DBM secretary natin na baka ho siguro ma-culture shock ito kung hindi siya sanay sa pagharap po dito sa mga kongresista.
2: Nako.
1: Kasi... Sek, yung saro ko. Sek, yung NCA ko. Sek, may 200 ka dito.
2: Ay,
1: ano pala yun? Nalala mo yan? Sek, may 200 ka dito. Parinig mo kay Marisa. Parinig mo yan.
5: Sek, may 200 ka dito.
1: Kaninong boses ito? O, 2,000 daw.
6: Mainit po ang sitwasyon.
1: Oh, sige, 2,000, Maricel.
2: 2,000.
1: 2,000 pesos.
2: Oh.
1: Premium mo.
2: Oh.
1: Oh, sige, ito.
2: Sino nga ba yan?
1: Kaninong boses ito?
5: Sek, may 200 ka dito.
2: Ay, kanino yan?
1: 1.
2: Hindi ko 2, na maaalala eh.
1: 3.
2: Oh.
1: 4. 5.
2: Wala na.
1: 6.
2: Oh, oh.
1: 7. 8. 9. Tentrum.
2: Kanino nga ba yun?
1: At saan yun sinabi sa kanya?
5: May 200 ka dito.
1: At saan niya yan sinabi?
6: Mainit po ang sitwasyon.
1: Tayong magbalik tanaw sa mga iya nagdaan.
2: Yeah.
1: Kung inyong maaalala, minsan pang humarap sa Senado niya?
6: Sino?
1: Si Romulo Neri yun.
2: Ayun.
1: Yung dating... NEDA Secretary General.
3: Pwede na ako makauwi.
1: Si Romulo Neri humarap sa hearing ng Senado at ang kontrobersya ay tungkol sa... NBN-CTE deal.
2: Ayun, GMA time.
1: Kung saan, mga kapatid, ang kanilang star witness ay ang isang niya? June Losada.
2: Ayun.
1: At yung si De Venecia. Nalala mo? Oo. Saan nangyari yun? Sa wakwak.
2: Ay, gugol?
1: Bakit niya ikinuwento yun? Ang sinasabi ni Romulo Neri, siya po'y inimbitahan daw. Oo. At ang sabi sa kanya, nung nagsusulong ng proyekto, kasi nga ilang billion yun, ang sabi sa kanya, Sek, may 200 ka dito.
2: Ayun.
1: 200 million.
7: Na. Magkano Korean?
2: Ang laki na ng usapan, no? Noon pa lang.
1: Oo.
2: GMA.
1: Dahil ngayon kasi may inflation na, so billion na dapat ngayon yan.
2: Kaya billion.
1: Anyway, ba't ako napunta ron?
2: Nilalatag natin. Matagal na palang nangyayari.
1: Kaya ako napunta ron dito sa batang kalihim ng DBM ngayon. Baka sabihin, Sek!
2: May 200 ka dito. Ay, diba? May 200 ba ako dyan?
1: Abangan mga kapatid, importante yung diskusyon ito.
5: SM. Sek, may 200
8: ka dito. Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and... Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon?
9: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.
14: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Siyempre, denyo nila dahil nga po dun sa hinihinging ko. Ng detalye tungkol po sa naging pulong na yan. Makakausap po natin ngayong umaga si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang umaga po sa inyo, Yusek!
1: Good morning!
0: Yusek? Nawala si Yusek?
2: Sek! May 200 ka. Joke lang. Good morning, Yusek! Ayan, alas 8:38 ang ating pong tamang oras ngayon. Itong ating isa sa ating mga mahuhusay na researchers, itong si Patricia Gloria. Ito nga at nakakuha na ng halimbawa para ho pag-usapan natin mamaya ire.
0: Mm-mm.
2: Wala pa rin pong pagbabago sa formulation ng pambansang budget, particular po sa DPWH.
0: Aray ko.
2: Just to tell you na wala pa rin pong pagbabago sa kanilang estilo.
3: Wala,
2: even
3: wala,
2: after
3: wala.
2: This major flood control scandal.
0: Same.
2: Balikan natin ulit. Attorney Yusek, Yusek Aboy.
0: Yusek Paraiso. Ayan.
3: Magandang umaga po, Manong Ted, Ma'am Maricel. Maraming salamat po sa invita sa amin sa inyong programa.
0: Yes, Yusek. Yusek, nandito ka na sa Pilipinas?
3: Darating lang ho, madaling araw kanina.
0: Ayun. Nako, maraming salamat po, ha? Kakarating pa lang pala eh. Dumiretso na dito sa atin. Pero, Yusek, pakibalitaan nga po kami. Ano po yung nangyari doon po sa inyong pakikipag-usap sa Meta at sa Roblox dyan po sa Singapore?
3: Ay, ako magiging makatotohanan ulit. Kami nagugulat at pleasantly surprised. So, sa mga nangyari dito sa dalawang platforms na to, inaasahan namin na magiging contentious. So, pero hindi naman siya ganun, hirap pala kausap itong mga to. So, after ho ng pakikipag-usap natin, nagagalak ko kami ibalita na karamihan doon sa mga hinihingi natin at binidemand natin dito sa mga platforms na to. At nag-agree ho sila, humingi lang ho sila ng time para ho, para ho i-execute talaga, no? Una-una ho, ito si Meta. Alam naman natin na nung pagpunta natin, sinuwetry lang tayo, nung pagpunta natin din, kalalabas lang nung decision sa US, nung settlement nila with the US government. So, medyo may leverage kagad tayo. Tsaka, syempre, nagpapasalamat din tayo yung backing ng ating iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, like the legislature, pagdating sa pagpapasa ng batas at syempre ho ng ating executive sa pangunahan ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na talagang sinusuportahan ho kami pagdating do sa paglaban dito sa online safety ho natin, lalo na para sa mga kabataan natin.
0: Opo. Yusek, ano po ba yung mga hiniling natin mula po dito sa Meta?
3: So, umpisa nun natin sa Meta, no? Siyempre, inihiling natin na paigtingin ho yung online safety natin. Tsaka, at the bare minimum ho, magkaroon ng local presence sa pamamagitan ng isang legal representative here wherein pwede nating serve ng warrant at tsaka ng mga subpoenas dito sa ating bansa, no? So, again, umayag naman nun sila. Kasi sinabi na rin ho natin na padating na ho yung batas na that would require them to set up legal offices here. At ang maganda lang, kung sinabi natin ho yan, hindi na ho sila nag-atubili at sinabi na even before that, they would arrange that i-execute yun para hindi na tayo mahirapan. So nagkusa na ho sila. Second to, ang pinakamaganda rin siguro for law enforcement natin, Ma'am Maricel, no? They would recognize the subpoena powers at saka yung coordination and cooperation natin with them pagdating ho do sa attribution naman. No? Ibig sabihin, no, pag may iniimbestigahan ng ating law enforcement agencies or iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, at sinervan sila ng mga lawful processes na to, no? kagad-agad hindi bibigyan nila yung mga credentials ng mga accounts na nakaregister sa kanila. So, ang bali, in effect, ang nangyayari, wala na akong makakapagtago on ano ng mga identities nila sa platform mo ng Meta, no? So, at again, parang pinaigting ho na cooperation and coordination with them, the formulation of a TWG group para naman ho sa mga pag-change ng mga policies na ito parang ginaya na yung sa roadblocks dati na nagkaroon na it sparked a global change in their global policies because of yung mga hinihingi natin with them.
0: So tama ba? Apat? USEC? Safety? On local presence? Yung pagkilala sa subpoena powers at saka yung pagbuo ng TWG, ng Technical Working Group for Coordination?
3: Tama ho, no? At kami nakakaligtaan ako sa, again, we were pleasantly surprised yung level ng cooperation and coordination ng Meta with us.
0: Mm-mm. How about po yung pakikipag-coordinate daw or yung pagkilala sa ating national ID? Natalakay po ba yan?
3: Yan po ang subject ko nung TWG, no? How to integrate the national ID for purposes of yung one is age verification and second, no? Para doon sa mga credentials at saka magkaroon ng pagkakakilanlan yung mga accounts na mamamalagi doon sa platform nila, at least those coming from the Philippines po.
0: Pero sir, yung pagkilala sa subpoena powers will come after kapag nakapagtayo na sila, pag nagkaroon na sila ng local presence. Ganun po ba yun? Or kahit ngayon?
3: Ngayon ho. Kaya tuwa ito si Director Melvin Matibag, no, na especially there's an ongoing and active investigation on the various incidents, yung mga incidents of violence involving our children, no. So again, hindi na nag-aksaya ng oras at nagpadala na kagad na request ang ating NDID sa Meta at tumugon na makagad sila. So it really helped the NBI in generating leads and moving forward with the case they're investigating.
0: So, ibig sabihin po, doon sa apat na kondisyon, isa na yung sigurado, yung pagkilala sa subpoena powers. How about po yung safety? Ano po yung nirequest natin na particular na gawin nila to ensure the safety online?
3: Yun na nga ho, yung age verification, tama kayong mga
0: Marisol. Connected sa national ID.
3: Oo, connected sa national ID, tsaka yung mga age appropriate ng content nila, no? So yun yung hiniling natin for online, yung online safety, tsaka syempre yung inaano namin kahapon yung usapin kasi rin ng misinformation, disinformation, fake news, maiting namin pinag-usapan. We recognize the fact na hindi sila pwede ang i-consider natin na ipasa sa kanila na sila mismo ang maging arbiters ng truth pag mag-request ka ng takedown. Pero ang sinabi namin, tama naman ho. At ang kailangan lang is kung may mga ganyan, at least lahat ng mga tiyatamaan would be able to go after dun sa mga sumalbay sa kanila, dun sa mga nagmalain sa kanila. Kasi kilala na natin, wala na magiging, hindi na sila pwede magtago doon sa ano siya tawag natin, anonymity online. At dagdag ko na rin, Maricel, no, at least naalala natin ngayon, isa din sa pinaka-importante mangyayari is pwede na natin enroll yung mga individuals at tulungan sila doon sa mismong AI search at saka scrubbing mechanism ng Facebook. Na kung saan ito, yung mga ini-enroll natin, automatic hahanapin ng AI nila yung mga AI-generated videos, mga deepfakes of these individuals or groups. Para naman ho, automatic din, magkukusa sila mag-takedown ng mga ganito contents pag in-enroll natin sila.
0: So kasama dyan yung mga violent content at saka yung mga fake news, lahat na.
3: Tinuhog na ho natin lahat, Ma'am Maricel.
0: Opo. Sir, ano yung timetable?
2: Sir, singit lang ako.
0: Yes, go ahead.
2: Ito lang. Paano identification na fake news yung nandun? Paano yung cell?
3: Tama, Manong Peda, no? Unang-unang sinabi natin kanina, binabanggit natin na hindi natin na inaasahan at never natin aasahan ang Facebook or any other platforms or entities na maging arbiters ng truth. So, pag context-based fake news, hindi pa rin nila matitikton yan kasi context-based. So, pero yung dalawang aspeto, una ho, yung deepfake. Halimbawa ho, may video kayo at in-enroll natin yung image nyo at yung likeness nyo, Manong Ted. Kung saan ang maghahanap ngayon yung AI ng Facebook doon sa kanyang platform, lahat ng mga AI-generated, computer-generated na mga images nyo, videos nyo, or mga, at hindi ko lang alam kung kakayanin pati yung voice na, no? Pero at the very least, yung mga computer-generated videos and photos, kung saan niya nang tatanggalin, that's one. And second po, halimbawa naman on the context-based fake news, pabalik ko tayo doon na pwede na makilala kung sino yung nagpapakalat nito. At pwede na natin, we can take action by filing the appropriate cases in our courts backed up by evidence na po. Na may pagkikilala, sino yung gumawa nito.
0: Identified agad. Kumbaga mapapabilis, Yusek. Sige po, puntahan ko lang yung sinasabi po ninyong local presence. Ano po yung timetable natin dito na ibinigay sa Meta para makapagtayo sila ng kanilang mismong tanggapan dito sa Pilipinas?
3: So, base doon sa usapan namin, Ma'am Maricel kahapon, no, na we anticipate the yung passage ng pinaiting na usa exercise law na nasa ano na nasa Senate na, no, ay na kasama na diyan yung House version mga 2 to 3 months from now. Ang maganda ko kasi, Ma'am Maricel, Manong Ted, no, napaka laki ng delegation namin kahapon, nakasama pati yung delegation ho ng mga kinatawan ho ng Senado at saka ng Kongreso, lalo na yung from the Committee on Women and Children, at saka si ano ho, yung si Congressman Anden kasama namin representing ho yung Office of the Speaker po ni Speaker Bo GD, no? So parating natin, napadating na ho yun yung batas at nag with that particular fact po, dahil alam na ng Meta, nag-commit sila na even before that, they would comply na para hindi na tayo mahirapan at hindi na matagalan yung pag-comply nila doon sa provisions so, ng batas na yun. So, tinitingnan natin, Manong Ted,
2: DJ Maricel.
3: DJ Maricel.
0: Bigla ako naging DJ tuloy.
3: So, in-expect natin mga matagal na yung 3 months, no, which is also the time frame we're expecting the law to be passed po.
0: Okay, 3 months. And once na nakapagtayo po sila dito, paano yun? Mga taga dito rin yung i-hire nila or magdadala sila ng mga tao from Singapore papunta dito? Paano po yun mag-work?
3: So, hindi na natin papakialaman siguro, Ma'am Maricel, kung ano yung gusto nila para ma-execute. Ang kailangan lang ho natin, may local legal representative na sila. Kasi, mabilis na yan eh. Meron na silang opisina dito eh. Pero ginagawa lang yan, ano yung pang-marketing eh. So, magde-designate nila sila ng isang talaga local legal representative nila kung saan pwede natin isuhan na ng subpoena. At may established na natin yung jurisdiction over them here.
0: Opo. At ito pong technical working group na nabanggit po ninyo, ito po ay bubuuin ng sino-sino? Sino-sino yung bubuo dito?
3: So, we're expecting, at saka we're, from ano, hindi pa naman namin na-finalize kasi lilipad po sila dito to finalize so, kung sino yung gagawa ng PWG. Pero sa side nila, hindi namin alam kung sino yung kasama. Pero from us, importante na andyan ang DICT, CICC, NPC, NTC, ang law enforcement agencies natin, of course, ang NBIP, NPPO, andyan din po yung iba't ibang mga ahensya, katulad ng DSWD, DepEd, so medyo extensive po para lahat ng mga issues online na nakikita natin, ma-address po natin doon sa pagbuo ng policies na pag-uusapan naman ho doon sa PWG na yan.
0: Pero kung magkoconnect po ang Meta doon sa ating national ID, hindi ba delikado yun? Kasi syempre makukuha na rin nila yung mga datos na hindi naman lahat willing magbigay.
3: Naku, yan yung magandang, actually magandang tanong yan na Ma'am Maricel, no? At gusto natin ipaliwanag sa mga kababayan natin na ang pagkoconnect ko sa national ID, hindi ibig sabihin nun makikita nila yung lahat ng datos ng national ID. Medyo technical, ang gagawin lang nila maglalaylay ng API at doon ho ang tatanong lang nila do sa ating PSA do sa Philippine Statistics Authority natin na nangangalaga ho who is the custodian of our data do sa national ID natin na o ito may nag-a-apply na itong particular reference number na to or itong mga ID number na to ito ba siya so hindi niya makikita yung pangalan address ano tiyatanong niya na ito bang taong to tumutugma dito sa ID number na to ang nakikita lang niya yung pangalan at ID number tapos ang datos i-verify na lang po do sa national ID natin na ang sasabihin lang ni PSA yes or no lang po para hindi na nila nakita yung talagang data ho ng ating data subjects po.
0: Sorry Yusek, ano yung API?
3: Tawag dito, interface yung dulo niyan, ang tawag dito.
0: Basta yung account natin, ganun ba? Mismo account. Technical kasi Yusek eh, kaya hindi ko maintindihan eh. Sige po.
3: Yung parang program interface po yan, ibig sabihin no, ito yung mga ginagamit na interface o ng mga programmers natin. Pagdating din sa mga accounts at saka sa mga application yon yun yung pala API, application okay. Programmer interface yun.
0: Opo. So, ito po yung napagkasunduan natin sa Meta, so maghihintay po tayo in 3 months. Paano po yung Roblox? Same condition po ba?
3: No. Ako, Mama Rizal, mas nagulat kami sa Roblox dahil parang pinaghandaan po tayo ang sinasabi nila na mag-designate na. TWG din po, pero mag-designate na po sila ng local legal representative nila. Yun na lang naman ang kulang doon sa mga commitments nila. At saka doon sa TWG, yung mismong pag-integrate na doon sa ating field system ang pag-uusapan doon. So, yun na yung technical working group na talagang technical na yung pag-uusapan kung paano yung sistema nila at yung field system natin mag-merge data. Gagamitin na nila yung age verification sa kanilang age verification for Filipino users yung ating national ID.
0: So same conditions din po yung binigay natin sa Roblox.
3: Tama ho. Pero kasi yung kay Roblox matagal na nilang kinumit to eh. So ito parang ano na lang to eh. We were touching base siguro tinitingnan na lang namin yung setting up timelines and expectations. So ito medyo ano na to, hindi lang medyo, ito talaga concrete na yung timeline natin dito.
0: Opo. Sir, panghuli na lang. Yung Gore, ano ba yung Gore box? Kamusta yung yung Gore box? Paano yung naging flow ng discussions natin dito? Kasi mukhang sila na mismo yung nag-volunteer, wala na talaga sila dito.
3: Oh, at hindi ko rin malalaman sa Gore box kasi di talaga never mo kami nakapag-usap ng Gore box.
0: Oh.
3: So, talagang binanalaho natin. So I don't know if they said they temporary. Alam kasi sabi niyo, Ma'am Marisol, that they are saying that they voluntarily withdrew from the Philippine market. Pero from our perspective, dahil hindi namin sila nakausap, talagang geographically blocked na sila sa atin because of blinak natin sila.
0: Aso na block. Okay.
2: Ano siya? Row block na.
0: Block. Gore block.
2: Anyway, sir, ito lang po, no? Ang Meta ho ba, ano bang hawak nila? Sorry, hindi ako masyado kasing techie eh. Facebook lang ba?
3: Hindi po, Manong Tendo. So, hawak nila ang Facebook, ang Instagram, at ang messaging platform po na WhatsApp po.
2: Okay. So, lahat yon sakop.
3: At ang sakop lang ho natin is yung Facebook and Instagram po.
2: Opo, yun lang ho ang sakop nitong inyong pagpipirmahan na kasunduan. Okay, sige.
3: Opo.
2: Opo, sige. Ito hong kausap yung sa RIM Assist ng public policy in Southeast Asia po nito hong Meta. Itong taong ito talagang authorized na makipag-kasundo sa inyo, hindi na ito hihingi pa ng clearance sa kanilang main headquarters sa Amerika?
3: Mukha naman, Manunted, kasi very specific yung hiningi natin na commitments from them. At to be honest, Manunted, basta gawin nila yan kahit sino pa yun. Whether it's Mark Zuckerberg o yung pinaka-loli, basta it would be able, gayong sasabi nyo, and is authorized to execute and commit to certain conditions of the Philippines. Wala ko kaming talagang, it's not really important to us, ang importante sa amin, this gets done po.
2: Okay, sige po. So kami po ni Mama Rizel, si DJ Cel, ay antabay po dito po sa development na ito. At salamat po, Asik, mukhang kayo po ipuyat pa eh. Salamat sa panahon.
3: Maraming salamat din po, Manonted, at baliwala yung puyat. Siguro naman, no, sana po mo yung feeling namin kahapon na at least may nagawa ho tayo at may in-expect na tayo from these platforms.
2: Yes, sir, and thank you for your service. Salamat po, Asik. Thank you.
3: Maraming Yusek. Salamat din po, Manonted.
2: All right. Yusek Aboy Paraiso ng DICT. Samantala po naman sa mga naghahanap pa rin po na maaaring pasukan ng kanilang mga anak sa kolehiyo, tandaan natin na always sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa siguradong merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron siyang matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at mamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system ng E2E. Kaya sa mga gusto maging job ready at future ready, ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu at magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Very efficient, very effective, and very practical. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Thank you! Wait a minute! Kapeng mainit! Maya-maya lang po ng kaunti. Babalikan ko itong issue po dyan sa DPWH budget. Pero bago yan, sa lahat po ng mga seniors, super seniors, may mga kamag-anak na seniors, ang ating pong pag-uusapan, napaka-importanting issue.
1: Natanda rin kayo.
2: Cha, cheese ring ba yan? Di ka nagsin...
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
6: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: True FM.
1: Mga kapatid, oras po natin 9:01 ng umaga. Nakatutok pa rin po kayo sa Ted Filon at DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako pa rin po si Maricel Halili, makakasama po ninyo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Uy, pero babatiin ko muna ha si Kuya Poy Arnold Ray ng belated happy birthday. Nag-birthday pala siya kahapon na hindi natin agad na shout out. At ang ating makeup artist na si Lola, happy happy birthday Lola. Ayan. At saka batiin ko na rin yung ating mga komentaryo dito. Sina Danilo Basco, magandang umaga sa iyo. John Alex Saison, kay Peng Dimazana, at kay Rolando Liabres. Ayan, yung mga kasamahan natin na nakatutok sa atin ngayong umaga. Oo. And of course, kasama pa rin po dun sa mga pag-uusapan natin. Number one, nariyan pa rin po yung bagong ruling ng impeachment court. Ito po yung sub judice ruling. Mamaya may makakausap po tayo mula naman sa kampo ng prosekusyon para malaman kung ano-ano nga ba yung kanilang mga planong gawin kasunod niyan. And of course, kagaya nga po ng nabanggit ni Manong Ted kanina, pag-usapan natin itong mabagal na pagbibigay ng pensyon. Diyan po, ay hindi pala, yung kanilang mga benepisyo doon sa mga senior citizens na umabot na ng 80 anyos pero hanggang ngayon eh, hindi pa nabibigay yung kanilang 10,000 piso.
2: At bakit kailangan pang umabot ng tanggapan ng Pangulo itong reklamong ito? Nasa linya ngayon si Attorney Ernesto Perez, ang Director General po ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Attorney, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Ted, Maricel, at sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po.
2: Salamat sa panahon. Sir, sa maikling kwento po lamang, bakit po umabot pa ng Malacanang ang reklamo ng mga seniors na ito? Please, pakikwento po.
3: Opo, kasi itong ating mga seniors sa isang LGU lang, pagitin na po natin ito sa Quezon City, sangayon po sa kanilang reklamo, kumpleto na po yung kanilang documentation at ito po ay naka-pending sa National Commission of Senior Citizens at sinasabi po nila na mahigit isang taon na hindi nila na tanggap yung kanilang one-time na cash gift sana na kung umabot sila sa edad na 80, 85, 90, 95, dapat meron silang 10,000. Tininan po namin, ang una po natin ginawa na natanggap natin ng reklamo sa mga senior citizens. Tingnan po natin yung citizen starter ng komisyon. At sa ngayon po sa kanilang citizen starter, they have only 15 working days plus 20 minutes to process the application. Pag sila po ay resident of the Philippines, pag hindi naman po resident abroad, 31 working days plus 20 minutes. Sa ngayon po sa kanilang reklamo, hindi po nangyari ito. Kaya ang ginawa po ng ARTA, tayo po kagad ay nakipag-ugnayan, nirefer po natin ito sa komisyon. At katunayan nga po, ngayong umaga, at 9:30 a.m. magkakaroon po tayo ng pagpupulong sa komisyon kasama na rin po yung LGU at saka yung mga complainants at para marinig natin diretso sa komisyon ano ang dahilan bakit hanggang ngayon ay hindi nila nare-release yung cash gift. Tama kayo, meron na pong utos ang ating mahal na Pangulo, dapat po ay hindi na umabot na bigyan pa natin ng komisyon ng 20 working days to respond. Dapat po ay action na nila kagad dito, bayaran nila dahil ito po ay hindi lamang nakalagay sa batas, meron na po mismo ang kautusan ng Pangulo na dapat ang ating mga senior citizen ay inaalagaan natin at binibigay natin ng dapat na benefits na kanilang matanggap.
2: Anong araw po on record nagtungo itong mga seniors na ito dito po sa NCSC para ihatid po ang kumpletong requirements nila?
3: Ang sinasabi lang po nila, pinagbabasihan lang po natin yung complaint na dinugod sa atin ng mga senior citizens last Monday.
2: Mm-hmm.
3: Hindi po nila nabanggit kung anong araw at kailan nila sinubmit, no? Basta sinasabi nila na ano, delay do. Kasi kung titingnan natin yung sa batas, dapat po within 6 months, pag hanggang isang taon, pagdating nila ng tamang edad, under the law, dapat matanggap na nila yung cash gift. At yung citizen charter naman ng komisyon, sinasabi nga po, dapat matanggap nila ito no later than 15 working days from receipt of the application. Ngayon, mamaya po, maririnig natin ang panic ng komisyon. Bakit hindi pa nila? Kasi sangayon po sa complaint, meron nga pong mga complainants na since as early as 2024 at 2025 na na-file nila yung kanilang application ay hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift.
2: Opo, wala po namang problema sa availability of funds.
3: Dapat po wala kasi nasa batas po ito, may budget po ito. Okay. Hindi po ito question of availability of funds.
2: Kasi nga po nasa GAA eh. Dito nga po
3: yes,
2: sa isa po, dito nga po sa isang balita ang binabanggit 1.9 billion para po dito sa 179,529 ng mga seniors na qualified dito po sa benepisyong ito, attorney.
3: No? Tama ka, Ted.
2: Sige. Kung sakasakali lang po, theoretically po, at may mga nagkulang dito o kaya po may mga nagpabaya, ano pong kahantungan ng mga empleyadong ito nito pong NCSC?
3: Sa ngayon po sa batas na ease of doing business law na pinapatupad ng ARTA, pag hindi po nila ito inaksyonan within that standard processing time, may liability po sila under Section 21 of the law. First offense po ay 6-month suspension. At pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, meron pang fine of 500,000 to 1 million at imprisonment po.
2: Okay.
3: Kaya napaka-specific po ng ating batas na dapat pag may application at kumpleto na po, ito po ay dapat aksyonan ng ahensya within that declared standard processing time pangayon dun sa kanilang citizen's charter.
2: Opo, ito hong mga complainants ay taga Quezon City. Pero meron ba kayong mga tinatanggap na reklamo galing sa ibang mga lalawigan?
3: Ted, mula nung Dario nga na lumabas sa media yung complaint na na-receive ng ARTA nung Lunes, dinagsanan po kami ng mga tawag at mga reklamo. At ito po ay ating sasagutin, bibigyan ng tamang solusyon. Hindi lang po one time, dapat ito ay lasting kasi dapat ito po ay aksyonan kaagad kung kailangan po ikayatin natin ang komisyon na magkaroon ng proper joint memorandum circular or memorandum of agreement with the LGU for instance and the DILG kasi sangayon po dun sa batas, no, sa pwede naman nilang i-release yung payment through a valid bank account o kaya GCash, kaya hindi po question yung halimbawa ang residence ng senior citizen ay sa liblib na lugar, no, kasi kung mayroong bank account ay madaling maibigay naman yan. Ngayon kung the remote possibility na yung ating senior citizen ay walang bank account, madali naman po dahil pwede po ito makitabunan sila sa barangay.
2: Opo.
3: O kaya sa ating presinto, sa pulis, no, bawat ang ating kapulisan po, lahat yan, may mga presinto. Pwede pong ano lang yan, diskarte po ang ating tinatawag yan para mag-reach out tayo sa ating mga senior citizens.
2: Opo. Would you know, and if you will just care, please, ano po, attorney, na ipaliwanag po yung mga simple na requirements po lamang dito para po sa benepisyong ito na sa mga edad 80, 85, 90 at 95.
3: Unang-una po, mag-fill out lang, fill up na sila ng isang form na tinatawag natin na grantee claim. Ito po ay pwede nilang i-download sa website ng komisyon. O kaya pumunta sila sa kanilang barangay, sa kanilang office of senior citizens. Dapat lahat ng barangay meron ganon para kumuha ng application form at mag-submit po ng ito po, certified true copy ng PSA-issued birth certificate or photocopy ng national ID card. Kung wala po silang national ID card, no, or kaya yung PSA issued birth certificate, pwede po sila mag-submit ng dalawang secondary ID, no, na verified from the original document, pwede po passport, COMELEC ID, driver's license. Kung wala po talagang ID, kahit na joint certification lang ng disinterested persons from the barangay that will certify na yung nagki-claim po ay ang edad ay at least 80 years old.
2: Apo, paano po?
3: Tapos i-submit po nila ito sa Office of Senior Citizens ng LGU o kaya sa barangay. Ang barangay i-refer naman ito sa regional office ng komisyon. At doon po, pag nasubmit na ito, the commission has 15 working days plus 20 minutes
2: Apo.
3: To act on the application. Magsama na rin po pala sila sa kanilang application ng full body picture ng applicant na nakaprint po sa A4 size bond paper okay. or photo paper. Ito po yung nakuha natin doon sa requirements ng website ng komisyon.
2: Paano po kapag yung pumatanda ay bedridden o kaya po naman ay na-stroke o kaya po hindi na po siya, wala na siya mobility, ano po ang gagawin ng kamag-anak?
3: Yun po, in-authorize din po either yung asawa o kaya ang anak na mag-file ng application. Kailangan po mag-submit yung asawa o anak ng proof of a relationship po, pwedeng birth certificate ng bata or marriage certificate ng asawa that will prove po na yung aplikante ay

0: For senior citizen. Tama?
1: Tama, Ted.
0: Okay. Sige. Tama, kasi baka naman may problema din doon sa OSCA. Ano ho? Alam niyo ho yun? Doon mismo ho, baka magkaroon din po ng kung anumang problema. Yun ho bang OSCA na hindi a-action dito, pwede rin pong ireklamo sa ARTA?
1: Pwede po. Kaya pong gagawin ng ARTA, pagkatapos po itong hearing ngayong umaga, atin pong ikayatin ang DILG, LGU, saka OSCA po at saka yung komisyon na magkaroon ng lasting solution. Kumari, magkaroon ng memorandum of agreement o joint memorandum circular para properly coordinated. Tapos binanggit mo nga kanina, paano pag may sakit yung senior citizen, hindi makapagpilaw, okay. Siguro naman pwede naman tayong magpadala ng tao, puntahan yung bahay ng senior citizen, ano ba naman yun? Ilan lang naman itong ating mga senior citizens, at least 80 years old po. No? So, yun po sinasabi, taking the extra mile, mag-reach out po tayo, tulungan natin para matanggap nila.
0: Opo, ito ho bang National Commission for Senior Citizen ay merong office sa bawat lalawigan o region?
1: Dapat po, meron silang 16 regional field offices at meron silang chairman po dito at members of the commission.
0: Okay, kasi ngayon Ma'am Maricel, ano, ang bagong chairperson nito at saka yung punong abala, Chief Executive Officer, eh si Ma'am Mercy, kilala mo?
2: Mercy.
0: Si former ombudsman, Maria Merceditas Gutierrez. Siya ang makakapulong niyo mamaya.
1: Ang kanyang representative, pero nag-reach out na rin po si Attorney Gutierrez sa akin at in-assure po niya ako na mababayaran po yung mga senior citizen kagad-agad.
0: Oo,
1: titingnan po natin, hingi tayo ng update kung natuloy po yung commitment ni Attorney Gutierrez na babayaran nila kagad yung cash gift ng mga senior citizens na nagreklamo.
0: Opo.
1: At sana hindi nila antayin na magreklamo. Kahit hindi sila, wala sila natanggap na reklamo, pag may application, action na nila kagad.
0: Opo. And for your information po, attorney, ha, para sa taong ito, ang provision sa GAA, ang pondo ho pala para dito ay 3,302,395,000 pesos.
1: Wow.
0: Ang laki po. Dito ho nga, klaro, special provision, cash gifts for octogenarians, nonagenarians, and centenarians. Klaro po ito. Implementation of this program shall be subject to guidelines to be issued by NCSC. So ito ho ang kanilang responsibilidad. Ano ho, attorney? Ha? Okay, sige. So makikibalita po kami, Atornik, sa mga may reklamo po. Alam nyo, hindi ho naman lahat kasi techie eh. Lalo na ho yung mga seniors. Paano po kung wala kaming mga website-website na yan, wala kaming mga ganun? Meron ba kayong telepono? Meron ba kayong pwedeng tawagan po na anuman lang po mas madali para sa mga hindi maalam sa internet?
1: Sa ARTA po, ang hotline namin ay 12782. Okay, tumawag 8888. Makakaasa po yung ating mga kababayan na yung ARTA ay action kagad dito. At patuloy na rin po tayo makikipag-ugnayan sa komisyon para lalo pang mapaigting, mapaganda yung kanilang servisyo ng ating mga kababayan na hindi na kailan magreklamo, kundi action na nila kagad pag sila po ay nakatanggap ng application na endorsed, properly endorsed ng LGU Office of Senior Citizen Affairs.
0: Okay. Last po. Ito ho bang batas na ito at benepisyong ito? Kasi ito ho kasi specific. 80, 85, 90, 95, no? At binibigyan nga po ng panahon, ano, doon sa kaarawan mo as 80 ka, 1 year to apply. Kapag nag-81 ka na, paso na yon. Hindi mo na maaari maklaim kung yung pang 80 years old mo. Pag ikaw nataon na 86 na, o ikaw 91 na, hindi mo pwede?
1: Ako po bilang abogado, hindi po sigurado kung ano, pero ako, dapat we should interpret it to the benefit of the senior citizens kahit na po lumampas na sila doon sa claim within 6 months to 1 year kung hindi nakapag-file dahil lang po, i-justify anong circumstances, maring may sakit o kaya wala dito, dapat ibigay pa rin yun ng komisyon dahil ang nangyari naman doon sa batas, kapag sila po umabot sa edad na at least 80 years old, eh dapat meron silang cash gift na 10,000. Pagdating naman ng 85, ganun din po. So from 80 to 85, dapat at least meron silang 10,000 pesos. So kung umabot sila ng 81 or even 82, or 83 up to 84, dapat matanggap pa rin nila yung

0: kaskit na 10,000.
1: Oo nga, no? Kumbaga, basta...
0: At yan po ating hilingin sa komisyon, no?
1: Opo, yun nga po, di ba? Alam nga naman, nag-81 na ako, tapos di ko alam itong batas na ito, sa taga-probinsya ako, hindi na ako pwede, maghihintay pa ako ng 4 taon.
2: Mm-mm.
1: No? Oo.
0: The law should always be interpreted in favor of the persons to whom it is... the benefit is entitled to, for payment.
1: Amen, amen. Sige po. So, Attorney Ernesto Perez, salamat po sa inyo pong paliwanag at aksyon sa problema ng mga nakatatanda.
0: Salamat, Ted. Salamat, Maricel. Salamat sa ating mga kababayan. Salamat din sa ating mga senior citizens sa pagtiwala sa ating gobyerno, sa ARTA na kayo dumulog para maaksyonan natin ang inyong mga reklamo.
1: Thank you.
0: Para po kayo ng isang mabilis na aksyon.
1: Salamat, Ted. Thank you. At mabuhay ang mga nakatatanda. Tandaan ninyo, tatanda din kayo.
2: Ayun na nga.
1: Pag hindi kayo tumanda, mukhang napaaga ka.
2: Allotted na rin yung budget para dun sa benepisyo ng mga senior citizen eh. Ba't mo pa ipagkakait?
1: At saka alam mo, nag-aalangan. Pero ba't nag-aalangan? Tanda rin. Pero alam mo, Maricel, yung mga nangangasiwa nitong NCSC, kaya nagpalit ito ng panibagong CEO Kasi may kontrobersya ito sila kontrobersyal itong agency na ito. Ang akin lang naman, siguro baka din, hindi din kaya mga super seniors na nangangasiwa nito.
2: Ayun na nga.
1: Baka yung tumatao dito sa mga office nito, malilimutin na rin.
2: Pero kasi, di ba, mas maiintindihan daw nila yung kailangan ng senior citizens kung senior citizen din yung nandun.
1: Punta itong application ni Lolo Boni. Si Lolo Boni. Nawala.
2: Yun lang, nakalimutan. Na-misplace. Nalagay kung saan. Paano na yan?
1: Bilang patunay po mga kapatid na kami po ay totoo na nagmamalasakit po sa inyo sa isyung ito, kami po yung magbabantay dine dito po sa aksyon ng NCSC.
2: Mm-hmm.
1: Alright, and kay Attorney Gutierrez, kay Ombudsman, nag-resign niya si Ombudsman, alam mo.
2: Merceditas Gutierrez.
1: Nag-resign siya.
2: Na nagkaroon ng impeachment issue.
1: Dito sa House.
2: Tapos, pagka-resign pala, napunta dun sa NCSC.
1: Hindi, GSIS.
2: GSIS muna.
1: Oo. Sa GSIS, nagtalo-talo sila dun. Naging itong nakaupo ngayon dyan na GM sa GSIS.
2: Nakaaway.
1: Nagtalo-talo sila. Pero ngayon,
3: may
1: bago siyang posisyon.
2: Sa NCSC na.
1: Yes.
2: Ayun.
1: Alright, mga kapatid. Sige, so tingnan natin kung okay pa si Congressman. Dahil kung okay, edi okay. Kung hindi okay, naiintindihan natin. Baka naman abalang-abala po sila. Sa oras na 9:22 in the morning, hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng xanthong na nanggagaling po sa mangosteen na mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape! Panalo ka! Boss Max 3 Coffee! Abangan ang ating pong importante pambanayam and ito ho interesting talaga naman ng mga isyong pambayan.
4: Dito tayo sa totoo.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
3: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: pa rin po dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, especially doon sa bagong pagpapaalala ni Senator Cheese Escudero tungkol nga po dito sa Rule 18. Makakausap po natin House Prosecution Panel Representative Zia Adjong. Magandang umaga po sa inyo, Kong.
1: Magandang umaga po, Ms. Maricel. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa.
0: Mm-mm. Una po sa lahat, Congressman, ano po ang tingin ng prosecution dito po sa Rule 18?
1: Well, we will act accordingly, no? Kasi yung Rule 18 yan, in-emphasize niya yung sub-judice principle, no? So kami naman po ay tumatalima at kami po ay magkakaroon ng adjustment, no? Pagdating doon sa mga kung sino lang yung mapapayagan at maalaw na magsalita at mag-engage with media sa mga interview. So yun po yung actually na mangyayari po from the prosecution side.
0: Opo, balita nga po namin, yung iba sa mga prosecutors natin kailangan mag-resign as part of the legal team para mag-focus doon sa pagiging spokesperson. Gaano po kadami dito yung inaay natin na pwedeng maging tagapagsalita at sino-sino?
1: Well, hindi pa ho tayo dumating doon sa punto na pinipilit o kailangan may mag-resign. Isa po yun sa mga option na available sa prosecution, no? Kung kinakailangan madagdagan yung mga spokesperson, mukhang mas maigi, no? Iniisip namin mas maigi na doon manggaling sa prosecution panel dahil alam nila at himay na nila yung issue na ito. So isa po yun sa mga options, but we are not saying po na yun po yung mangyayari. Ito po ay available naman na option na gagawin. If ever po na mangyari yun, hindi naman po mauubos lahat ng prosecution, mm-hmm. especially from the elected prosecutors from the House. Mga isa ang possible po na may dagdag House prosecution spokesperson, no? Na manggagaling po sa House prosecution panel.
0: Ayun, sino po kaya itong isa na to?
1: Nako, hindi mo natin alam kasi maaari pong mag-iba-iba yung decision kung sino po yung available sa kanila, sino po yung willing din na magsalita, no, continuously sa ating ma-explain ang mga bagay-bagay sa ating mga kababayan. So we'll see po kung ano mangyayari in the coming days.
0: Okay. Kailan po kaya natin malalaman, Kong?
1: Well, tingnan po natin kasi sa palagitnaan po tayo ng Article 1, no, yung sa confidential funds. Sa ngayon, yung strategy po ng House Prosecution Panel ay yung kung sino pa yung magpapresenta ng mga other witnesses na magpapatunay na may misuse talaga dito sa confidential fund. So depende po yan kung sino po yung available na hindi na masasala o wala na pong ipapresenta in the upcoming articles na mapag-uusapan sa korte. So we will see po in the coming days, no, hopefully by next week baka possible po na may madagdag na spokesperson, mm-hmm. po na manggagaling, possible na manggaling sa House Prosecution Team.
0: Nabanggit niyo po yung witness. Ano na po yung final decision kung meron man ng prosecution tungkol po dito sa pagpapatawag kay Colonel La Chica? Kasi parang this past few days ang sinasabi medyo nag-hesitate kayo kung ipapatawag or not.
1: Actually, hindi hesitation. Mm. It's the fact that na-establish na po yung accountability at saka yung misuse ng confidential funds. Sa totoo lang, kung ikay papatawag si La Chica, ano naman po ang pwede niyang sabihin? Pwede po siyang magsinungaling dyan at wala tayong pinangahawakan na papel na pinirmahan man lang niya na nagpapatunay na siya yung nag-disperse or siya yung binigyan niya na si Ms. Piatos ay tumanggap galing sa kanya. So wala tayong po pwedeng ipakita, wala siyang po pwedeng ipakita sa korte na nagpapatunay na yung pagtanggap niya nitong confidential funds, yung pag-disperse niya, ay pa may pirma siya or mayroon siyang dokumentong sinasabi na siya mismo ang nag-distribute diyan, no? So from that alone, hindi na basta siyang bibigyan ng platforma, halimbawa, na alam naman natin na corroborate yung testimony ni Ms. Gina Acosta, na kung ni Mr. Ortonio, na siya yung binigyan ng confidential funds. From that alone, that's already a violation of the GMC. That's an illegal delegation of duty kasi hindi siya banded, wala siyang authority, wala siyang mandato para i-disburse itong pondo na ito. So on the issue of misuse, na establish na po natin yan na meron talagang misuse because sa may kasabihan nga, no, the spring cannot rise above its source. So ibig sabihin dapat si Ms. Gina Acosta yung dapat na mag-disburse nito Pero nung pinilipat niya kay Colonel Lachica, that alone is a violation. So, mismo yung si Ms. Jean Acosta, sinabi niya na nung pumirma daw si Colonel Lachica na tinanggap niya itong 125 million pesos, we're just talking about the last quarter. Ha? Wala pa po doon yung first, second, and third quarter ng 2023, which amounts all in all total for transactions, 500 million na si si Colonel Lachica pa ang nag-reimburse. So, yung mismong pinirmahan daw niya, according to Ms. Gina Acosta, na nagpapatunay na binigay sa kanya yung pera, nireceive niya yung pera, nung na allegedly na implement daw niya ito, binawi niya kay Ms. Gina Acosta. So, kung ano yung sasabihin niya dyan, hindi natin alam kung totoo o hindi. Diba? Kasi wala tayong pwedeng balikan o puntahan o gawing basihan na dokumento na pinirmahan niya. Si Colonel Lachica ay may kaso po, I think, under investigation sa ombudsman. Kung meron po talagang meron po talaga siyang intention to tell the truth, kasi yun naman po yung lumabas sa statement niya, nababasa po natin niya sa social media at saka sa media, mukhang mas maaigi na doon na lang po siya magpaliwanag at sabihin ng katotohanan sa ombudsman.
0: Oo, bagamat ang base po sa punto de vista ng prosekusyon, hindi na kailangan ang testimonya nitong si Colonel Lachica. Kanina po, nabanggit naman ni Attorney Reginald Tonggol na meron pa rin talagang posibilidad. Pwede na ipatawag nila si Colonel Lachica sa impeachment court ng mga senator judges kung tingin nila ay kinakailangan. Paano po yun makakaapekto sa kampo po ninyo?
1: Well, sa amin, as far yun nga, kina-explain ko po si Ma'am Maricel, as far as the prosecution panel is concerned, we feel na na-establish na po yung fact na may misuse ng confidential funds, na-establish na po yung accountability because between the Vice President Sara Duterte and Colonel Lachica, dahil sila lang daw yung may alam nung pag-disburse at pag-implement itong confidential funds, si VP Sara ang accountable officer dito. Wala si Colonel Lachica. So as far as we're concerned, that has already been established. Now, kung papatawag po yan ng korte, si Colonel Lachica, edi may pagkakataon din po kami na tanungin siya. No? Ang question lang ngayon is since hindi natin siya pinresenta as hostile witness, ano po yung qualification niya kung ipapatawag ng korte? Siya ba ay hostile witness ng prosecution? Siya ba ay hostile witness ng defense? Kasi on the premise na ipapatawag ng korte, hindi po yan pinresenta ng either of the side. So ano po yung kanyang qualification? As a hostile witness on the part of the prosecution or as a hostile witness on the part of the defense? So ito po yung mga bagay na kaklaruhin din po ng, I'm sure, ng impeachment court.
2: Hindi ko natanong kanina yun. Ano nga pa ang kanyang classification? Pero siguro baka siya ituring na siya ay witness of the Senator Judge Defense.
0: Naku! Easy.
2: Joke lang. Ito lang po, Sel, bago ang tanong mo, pwede bang pagbigyan ko lang itong isang DDS na nanonood sa atin? Nagtatanong lang siya, Congressman, anong inyong sinasabi? Ilabas nyo ang ebidensya na tumanggap ni 5 centimos mismo si VP Sara sa perang sinasabi ninyo. At meron siya maraming exclamation point dito. Yun ang kanyang tanong dito, isang DDS na nanonood sa atin. Anong sagot doon, Congressman?
1: Well, unang-una, hindi po yung physical custody ng pera pinag-uusapan din po natin dito. Ang pinag-uusapan natin yung mandato at yung trust kung paano i-handle ang confidential funds. Ang sinabi po sa Joint Circular Memorandum, ang disbursement officer, special disbursement officer, siya lang po yung may kapangyarihan, may mandato at may authority para ibigay, i-disburse ang pera sa pagdating po sa handling ng confidential funds. Ang problema po kay Vice President Sara Duterte, inutusan niya si Ms. Gina Acosta na ibigay itong 125 million kay Colonel Lachica na walang karapatang ihawakan ng pera, walang authority hawakan ng pera, walang mandato hawakan ng pera, at siya ang nag-disburse. Ang problema, si Ms. Gina Acosta, siya ngayon na nadidiin. Si Colonel Lachica, siya ngayon yung pinagmulan itong mga PEC, itong mga EAS ng pangalan ay Pusa, Bagong, Ngit-Ngit,
2: Belat,
1: at ano-ano pa. So, ibig sabihin po, yung kautusan po na yun, that already is an indication na merong willingness, walang takot, walang pakundangan, walang alinlangan na ma-violate yung mga polisiya para itong confidential funds na pera ng taong bayan ay hindi magamit sa tamang paraan.
2: Okay.
1: So yun po yung pinag-uusapan mo dati dito, yung mandato na kanyang inibina-violate.
2: Okay.
1: Yung walang pakundangan, na walang takot, na pagbabaluktot nitong pulisya na ito.
2: Okay, sige po. Yan po ang sagot ni Congressman Ajong sa tanong po dito na nagagalit ngayon, ba't mo kami tinatawag na DDS? Hindi ko sila maintindihan. Ha? Oh, anyway, sige, itanong muna yung sa'yo, Maricel.
0: Oo, hindi, Manong Ted, Kong, eto na, nabanggit na rin natin yung mga usapang DDS. E di dumiretso na tayo kay VP Sara. Yun lamang pong inilabas na statement ni VP Sara na timing, dyan po sa naging pagpapaalala ni Senator Chiz Escudero. Ang akusasyon po kasi, sinasabi ni VP Sara na ang problema sa prosecution, hindi naman ibinabatay dun sa kanilang ebidensya yung paglilitis sa kanya, puro mga political theatrics at pang-iinsulto ang ginagamit laban sa kanya. Naakusahan pa siya na mastermind of scam, tinawag pa daw siya na brat, pati yung paggamit ng stupid na puna niya.
1: Alam niyo po, ang nangiinsulto po dito ang Vice President at kanyang team. Iniinsulto po nila yung katalinuhan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino. Sino naman po ang ordinary na tao na common without using a common sense na maniniwala na sa isang bagay na as big as 125 million pesos ay kung ano yung dapat na ilagay mo doon na mga specific na programa, hindi mo nilagay at ang ginawa mo lang ay parang kinopy-paste mo na lang yung mga programang dapat mong gawin. Copy-paste in a sense na yung good governance nila, pati yung social services na gagawin, hindi man nilang iniba-iba yung mga nomenclature o yung mga wordings na sinasubmit nila, no, para makuha nila itong supposedly itong bondo na ito na confidential funds which initially they requested for 250 million ang na-approve lang 125, not mentioning the fact na mas nauna pa yung request kaysa doon sa plano nila. So ibig sabihin ang mga senator judges mismo ang nagsasabi nito, hindi wala ho kaming sinabi na stupid, no. Kung babalikan niyo po yung record, hindi po ang House Prosecution Panel ang nag-mention dyan. Ang nagsabi po niyan, yung ilan po sa mga senator judges, dahil sila ho mismo naiinsultuhan. No? Ang Senate, naiinsulto ho sila sa mga paliwanag ni Ms. Gina Acosta, paliwanag ni Ms. Ordorio na wag niyo naman kaming gawing bata. We were not born yesterday. Bakit itong mga sagot ninyo, hindi namin alam. Yung iba, binigay namin kay Colonel La Chica. Yung iba, oo, pumirma kami, pero hindi namin alam. Pero bakit do copy-paste, sabi ni Senator Ping Lacson, itong sinabit nyo na physical and financial plan, lalo-lalo na doon sa liquidation report ninyo. Tinignan namin, sabi ni Senator Ping Lacson, yung budget ng 2023. Tinignan ko, copy-paste, hindi mo man yun laman lang iniba. So, kung ordinarily, kung ikaw ay kawani ng gobyerno, dapat alam mo kung paano i-prepare itong mga programa nito na hindi naman 100% magkakapareho yan. Kasi pag confidential funds, depending yan doon sa circumstance kung ilan ang informants na makukuha mo. Dahil unang-una, pag halimbawa ang 10 ang informants mo in the last quarter, hindi big sabihin fix na informant mo 10, maaaring 3, maaaring 4, maaaring mas marami. Pero bakit pare-pareho yung qualification ninyo ng programa at yung supposedly na parang na-predict niya na nagiging outcome yung gagastusin ninyo, no?
0: Okay.
1: Dapat ang magiging gastos niyo is based on the actual performance, based on an actual and specific program designed to a specific quarter. Sabi nga ni Senator Lacson, wag niyo naman kaming gaguhin. One word, sabi niya. How do you describe it? It's stupid. So ang nainsulto po dito ang taong bayan. Ang nainsulto po dito ang taong bayan dahil hanggang ngayon, walang explanation, wala silang binibigay na explanation other than wag niyo nang tanungin, confidential in nature yan. Okay. Yun na yun.
2: Sige po. Sa panghuli po, may balak ba kayong mag-imbita ng testigo bilang expert witness kung paano ang paggasta sa confi funds at pag-liquidate nito gaya po ng request dati ni Ginoong Lacson?
1: Yes po. Pinag-usapan po natin, actually, nung ni-raise po yan ni Senator Lacson, that also gave us an idea na maaari pong isa sa mga gagawin na hakbang, kung pwede magkaroon ng witness para maikumpara kung paano po talaga gamitin ang confidential funds ng maayos.
2: Oh, sige po, looking forward po tayo dyan. Congressman Jong, marami po salamat sa inyo pong panahon and have a good long weekend.
1: Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, Ms. Maricel.
2: Thank you. Yun. At ako po ay lubos na nananawagan at naniniklohod na ako sa panig po ng defense. Appoint na kayo ng spokesperson ninyo kasi nga sa usapin po ng narratives, ha? Sa usapin po ng paghahayag ng panig, talagang lugi ho kayo ngayon kasi wala ho kayong spokesperson outside of the impeachment team.
3: True.
2: Defense team po ni VP Sara.
3: True.
0: Wala tuloy tayong makausap.
2: Oo. At kami po, baka sabihin ng ating mga suki dito, eh, ba't pa rin ang tawag nyo sa kanila?
0: Uh-oh.
2: Eh, alam nyo mga kapatid, kinakailangan din natin dito ng informasyon sa mga nangyayari dyan at mga dapat din po nating maitanong sa kanila. Whoa! Halimbawa nga po, eh, ba't ayaw nyong imbitahan? Yun ang kanilang sagot.
0: Mm-hmm.
2: Pangalawa, eh, yung sinasabing expert witness.
0: Mm-mm.
2: Para po magpaliwanag, baka na ba talaga ginawa? Baka naman allowed yung mga alias na iyan talaga.
0: Oy.
3: True.
2: Baka naman ginagamit talaga yan at doon sa mga papeles niyan, eh, hindi mo inilalagay yung totoong pangalan. Nung, baka naman pinapayagan yung mga nom de guerre na yan.
0: Nako.
2: Tama ba, nom de guerre?
0: Nom de guerre. Oo, tsaka nom de plume, di ba? Pagka daw nagsusulat, nom de guerre. Pero pag mag-gera lang daw yun eh.
2: Kasi yung iba kasi dyan, eh, ano, non-entity.
0: Ay. Non-secretary.
2: Okay, mga kapatid, alas 9:40 na ang ating oras. Panahon na ba para sa ating happy hour? Pero bago yan, transport business baka mo. UV Express, school service, travel and tours. Aba, Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian pong reliable na Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami po ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans. Komportable ang mga upuan. May seat belts for your safety. Malakas ang aircon. Suwabe ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership now na! Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand marking 20 years of industry experience. Alam mo, Sel, kahapon.
0: Yes, Manuper.
2: Sa Monday po, yung ating diskusyon dito ho sa ating mga nabitin na pag-uusap tungkol sa budget. Kahapon, meron ako mga nakadaupang palad na mga professionals mo na mga seniors, no?
0: Oh.
2: At ilan din pong mga professionals sa isa pong pinuntahan kong okasyon. At may nagtanong sa akin, sabi, Ted, ano ba ito nangyayari sa bayan? Sabi niyang ganun. Ano ba? May pag-asa pa ba ang bayan? Di ba yun, Seth, ang tanong? So, ang sabi ko sa kanila, tanong, pagod na ba kayo? Abay, chorus ang sagot.
0: Oo.
2: So, ang pinag-uusapan ninyo, ang iniisip ninyo ay 2028 presidential elections? Oo.
0: Mm.
2: Ang next question, ano? Alam sagot nila?
0: Oo.
2: Nagkakaisa. Sino?
0: Ayun na nga.
2: So, meaning, mga kapatid, bakit nagtatanong sila, sino?
0: Oh.
2: Ibig sabihin, ang iniisip nila, sa dami ho ng mga pangalan o apelyido na pinalulutang maliban kay VP Sara, natatakbong pangulo, sila ay naghahanap. Sino ba?
0: Mm-mm.
2: So, ibig sabihin, may mga grupo ngayon, may kaisipan ngayon, na ang tinutumbok po ay panahon na para maghanap ng mga kwalipikado at iba naman na mga uri po ng personalidad na hindi ini-endorse perhaps ng 50 partido.
0: Bago naman.
2: Do you agree?
0: Oo naman, Manong Ted. Oo naman, kasi ang dami-dami naman nating naranasan na mula doon sa mga personalidad na nakaupo na, umalis, bumalik, pero parang wala pa rin tayong kadala-dala. Kahit nga nakulong na, nababalik pa rin sa pwesto. Parang di na tayo natuto. Hindi ba? So oo, naghahanap din talaga ako bilang isang Pilipino ng bagong leader na pwedeng mag-lead sa atin, mamuno sa ating bansa, pero sana yung malinis naman.
2: Hindi, pero sa yung paghahanap ng bagong leader na iyan, hindi nangangahulugan na ito ay nanggagaling sa angkan ng politiko.
0: Mm-mm.
2: Pwede ba?
0: Mm-mm.
2: Pwede kaya na hindi nanggagaling sa 50 partido? Hindi kaya na hindi, mga kapatid, i-endorso ng sino mampong nakaupo ngayon sa pwesto o kaya ng sino mampong artista na magaling sumayaw at kumanta?
0: Oo. Oh, oh. Eh kahit nga hindi magaling sumayaw at kumanta, ginagawa nila eh. Pero, hindi pa manong Ted, reality talks. Hindi naman kasi makakapagkampanya eh kapag walang suporta talaga eh ng mga taong may pera.
2: Yan ang sinasabi mo kasi dyan ka nasanay.
0: Oh.
2: Pero dyan naman ako sa'yo ngayon magsasabi ng Maricel, kung totoo na ang iyong gusto ay iba naman, kinakailangan maging iba naman ang gawin ng taong bayan para magsulong ng ilang pang mga individual na posible na mahalal ng bayan. Sa ano mamamaraan? Ako, mahaba-habang kwentuhan nito, Maricel. Pwede bang manalo ang isang independent candidate? Alam namin ngayon, galit na sila. Kasi para sa kanila, iisa lang kanilang kandidato. Wala nang iba, si Inday lang. Awayin mo na silang lahat. Kontrahin mo silang lahat. Tapatan mo na silang lahat. Huwag lang si Inday.
4: Binigit-git nyo yung mga tao ko.
0: Ayan na nga, nagalit tuloy.
2: Oo.
0: Binigit-git nyo kasi.
2: Pero, pero what do you think? Di ba magandang pag-usapan na itong isyong ito? Pero pwede ba manalo ang isang independent candidate na ang kanyahong ang magsusulong sa kanya ay ang boses na po ng mamamayan? Ihiwalay mo na yung talagang wala ka na magagawa sa mga yun. Yun na at yun. Yun na ho at yun ang kanila sinasamba. With all due respect. Pero yung iba po na naghahanap ng mga alternatibo, somebody have to offer her or him as an alternative. Sinasabi ko, hindi ito yung mga nandidiyan na at nagsasabi na sila'y tatakbo o kaya po pinipilit tumakbo, ayaw nang tumakbo, pinipilit nyo pa. Hindi kaya panahon na dahil by next month after September, filing na po ng certificates of candidacy.
0: Oo, malapit na eh.
2: May panahon pa ba? Naisulong natin ang isang Maricel Halili.
0: Ay, Steph! Ay! Huwag ako.
2: Yung
0: masakit sa ulo yan.
2: Bigla huwag ako.
0: Huwag yun.
2: Hindi pa ako natatapos. Bilang kandidata sa beauty contest pala. Ay. Okay, dyan muna ako ha. Mga kapatid, abangan po ninyo ang ating pong winner para po sa ating pabida sa True FM. And mamaya po, kahit na isa lamang na ating pong report sa inyo para po sa mga nabiyayaan po ng tulong mula sa ating pong mga happy anonymous. Ito yung mga tumutulong. Ito yung nagbibigay po ng pagkakataon sa mga nangangailangan ng hindi humihingi ng 50 boto o pagkilala.
5: Ang True FM News Update ay hatid
6: sa... Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rabi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: Yung save to spend, that's so wrong. Yung nag-ipon ka, dahil hindi mo afford, iipon ka na maraming mahabang buwan. Tapos lahat ng inipon mo, isang bagsak na wala. Eh kung ininvest mo na lang yung dumoble pa, hindi yung kinita, yun ang pinambili mo. Exactly. Pero wala tayong ganun mentality. I mean, growing up, gusto mo pang ipunan mo, the alkansya mentality. Bakit ka nag-alkansya? Diba babasagin mo siya kasi may bibiling ka? That's exactly yung sinasabi ko na, hey, now that I am old, narinis ko, may mali pala doon.
8: Yeah.
7: Kasi pinag-ibon ako ng alkansya, diba sa tinutundot-sundot mo, pagkabasag mo, ginastos mo na isang bagsak. Yeah.

0: Watch two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo chase Asian Games glory at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch all the action from September 10 to October 4, only on Signal.
1: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
2: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino
2: True FM.
3: Mga kapatid, nako, August 28, 2026, araw ng Biyernes, punta na tayo sa ating pabida sa True FM. Nakahanap na tayo ng ating karinderia owner. Ha, e panoorin po muna natin ang video na to. Ayun ang mga paninda.
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, kay Fireball DJ Chachi, sa True FM, sa 105.1,
3: nanonood ng TV.
5: Talaga naman boundary ka dito.
3: Oo, pinakita yung buong karinderya hanggang lutuan, Manong Ted.
5: Oh. Pati customer
3: kita, maaga meron ng kumakain. Ayan mga kapatid. Pati yung kanyang ano, niluto, ano ba yun? Sinigang. Busog na agad.
5: Lugaw.
3: Ah, lugaw. Kala ko sinigang. Lugaw. Wala. Almusal pa lang kasi.
5: Uy, may spaghetti. Ano ba yan?
3: Palabok.
5: Nagugutom tuloy ako.
3: Ginugutom tayo.
5: Meron kaya silang tukwat baboy dyan? O, sige.
3: Ginugutom tayo ni Baby Let Mariano ng Tondo, Manila. Siya po ay 45 years old. Meron po siyang Baby Let. At siya po ay may-ari ng isang karinderya dyan sa
5: Tondo,
3: Maynila. Meron po siyang tatlong anak at ang kanya namang asawa ay nagtatrabaho bilang isang driver. Magandang umaga sa iyo, Baby Let!
6: Good morning po, ma'am.
3: Ayan.
6: Good morning po.
3: Baby Let, gaano ka nakatagal na nagpapatakbo ng isang karinderya?
6: Ano po, 10 years na po.
3: Wow, 10 years. Taga Tondo ka ba talaga? Baby Let,
6: opo,
3: anong probinsya mo?
6: Po. Baby Let. Mother ko po sa Pampanga. Arayat Pampanga po.
3: Mm-mm. Pero ikaw, nakapangasawa na dito sa Maynila at dito na nanuluyan.
6: Opo, since birth po, dito po ako pinanganak.
3: Ah, dito na pinanganak. O sige, opo. Baby Let. Ikaw siguradong meron ng 2,000 piso. So, ano ang plano mong gawin dito sa 2,000 pesos?
6: Ano po, yung 1K po, ibigay ko po sa mother ko na senior po para po pang maintenance niya. Yung 1K naman po, idadagdag ko po sa, sa ipon ko po kasi po bibili ko po ng tablet yung anak ko. Kailangan niya po sa school.
5: Para sa pangangailangan. Sige, ganito muna, Sen, ha? Sige, Baby Let, pwede ba namin malaman, ano ang buhay mo bilang ikaw mismo, nakikita namin, ang siyang punong abala
6: apa
5: sa karinderya? Ikwento mo yung simula ng araw mo, anong oras?
6: Ano po, gigising po ako ng alas 2 na madaling araw, mamimili po ng paninda, tapos po, magpiprepare po ng mga paninda, ako po magluluto. Tutulungan po ako ng Mr. Coach, nagsisilis po siya ng pipe.
5: Kwento mo, tuloy mo hanggang sa pagluluto, hanggang sa magsarado ka, magbilang
6: apo
5: ka ng kita. Go ahead.
6: Apo, ako po yung pag po mga 9 na po, gigising naman po yung mga anak ko, sila naman po ang papalit sa akin para po makapagpahinga ako. Tapos paghapon po, mamimili uli po ng paninda. Ganun po.
5: Gaano kahirap kumita sa inyong hanap buhay na iyan?
6: Ano po, yung puyat po, ganun, lalo na po pa, mahirap po mamili pag malakas ang ulan. Kailangan po, kahit malakas po ang ulan, mamili ka po. Kailangan po sa araw-araw. Araw-araw ko, ganun ang ginagawa ko.
5: Tatlo ang anak mo, nakapagpatapos na kayo ng Mr. Mod sa pagkakarindirya din?
6: Opo, yung anak ko po, nakapagpatapos. pagtapos ng criminology ko.
5: Oo. Itong driver na asawa mo, ano ito, nag-uuwian siya?
6: Opo, araw-araw po.
5: Okay, sige. So, itong inyong kinikita sa karinderiya, gaano kalaki ang pinakamalaki? Gaano naman ang pinakalugi ninyo?
6: Ang pinakamalaki ito lang po sa kita araw-araw po, 3,000 po.
5: Mm-hmm.
6: Tapos, ang kita naman po, ang puna ko po doon is nasa 2,000, minsan po, 2,500, gano'n. Minsan po, naabot po ng alat, walang kita, pangayam po yun na.
5: Oo.
6: Kayo po sa araw-araw na gastusin po.
5: Oo nga. Kayo ba'y napapanisan ng pagkain minsan?
6: Oo po. Minsan po, yun pera po, yun na lang po ang kakainin namin ng hindi.
5: Oo. Oh, so, baby let, so, di ba nakikinig ka sa aming balita? Kailan ka ba nagsimula manood sa amin?
6: Matagal na po yung mister ko po. Eh, ano pa po? Sa ibang channel pa po kayo.
5: No? Pero baby, let, yung nga sa amin dito, no, yung sakripisyo nyo, bago kayo kumita ng 1,000, 2,000, tapos yung ibang mga balita namin, malay-malaytang inihahatid, walang kahirap-hirap.
3: Daling kumita.
6: Saglit lang po sa kanila. Kami po, lumawis po.
3: Diba, hindi pa nila kailangan gumising ng alas 2 ng madaling araw.
5: So, wala kayong katulong?
6: Wala po. Kami lang po ng asawa ko.
5: Tsaka mga so, anak mo.
6: Kapag po siya ng 7. Opo.
5: Oh. Ay, naku, ang hirap. Pati paghuhugas ng plato sa iyo.
6: Opo. Sa mga anak ko po yung pag nabitin na.
5: Nasa si nanay mo?
6: Andito po sa kabilang bahay po. Sa tatay po nanay.
5: Ang bait mo namang anak. Ilan taon na si nanay mo?
6: 67 po.
5: Oo. Yung 1,000 pambili ng maintenance medicine si nanay mo.
6: Opo.
5: O, sige. Okay. So, ang iyong 2,000, yung 1,000 kanya, Maricel, para sa pag-iipon niya ng pambili ng tablet.
3: Oo, para sa anak
5: nakapag-ipon
3: niya.
5: Nakapag-ipon ka na ba? Magkano na naipon mo?
6: Pula ako eh. 3,000 pa lang po eh. Malaki po yung ano.
5: Oh, magkano ba yung
6: iPad 2 eh?
5: Magkano ba yung tablet na gusto niyong bilhin?
6: Sinex po ng anak ko is ano po, nasa 30 po.
5: A laptop. Hindi tablet, laptop. Laptop 'yun. Ano na ba ang grado? Ano ba ang grado ng nag-aaral mong anak?
6: Grade 11 po.
5: Grade
6: more on gadget po ang gamit nila eh.
5: Ah, okay. Oo, eh kung 30 million, eh, hindi tablet yan na pangkaraniwan. Okay, sige, ganito. Sige, dyan sa hanap buhay mo, ano pang kailangan mo? Maliban sa puhunan.
6: Ano po? Nadagdagan po. Maliit pala po yung puhunan.
5: Ang kailangan mo puhunan?
6: Madadagdagan po. Okay. Pero mas priority ko puhunan yun. Sa anak ko kasi sa school niya po.
5: Okay, sige.
6: Late po kasi sa cellphone lang gamit niya po.
5: Oo. Sige, ganito ha. Ihiwalay ko muna yung pangangailangan ng anak mo ngayon. Alright?
6: Opo.
5: Sigurado ko nakapakinig ka na marami nang nabiyayaan ng laptop ang programang ito, no?
6: Opo.
5: Sige.
6: Nag-try pong
5: Ihiwalay ko muna yung pangangailangan ng anak mo doon sa laptop, ha? Sa laptop, no?
6: Apo.
5: Kasi kung tablet, mas maganda na laptop eh. Actually. Okay, para hanggang college magagamit ng anak mo. Ganito, ihiwalay ko muna yung laptop na yan dito muna sa iyong karinderiya. Una, kung gusto mong tulungan si mama mo, bibigyan na kita ng 2,000 piso para kay mama mo. Okay?
6: Opo, sige. Okay. Maraming salamat po.
5: Sige, tapos ngayon, bibigyan kita ng dagdag na galing kay Happy Anonymous to ng 5,000 puhunan mo sa iyong karinderiya.
3: Ayun.
6: Thank you po.
5: Sige. So meron ka 7,000, 2,000 para kay nanay, pambili ng gamot, 5,000 galing ito lahat kay Happy Anonymous, pampuhunan mo di sa iyong karinderiya, yung laptop babalikan ka namin.
6: Ay, maraming salamat po. Certain salamat po. Salamat po.
5: Thank amen. You po. Amen. Oh. Amen. Sige. Kasi ayo hindi kami nangangako dito.
3: Mm-mm.
5: Itong laptop na ito pero beke naman, ha, kung sakasakali, ha? May dumating na biyaya para sa laptop na ito. Okay, uunahin ko lang yung 5,000 na puhunan mo, ha, at yung kay nanay. Hindi sa amin.
2: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Bunggahan na pang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabas's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball ni hunong.
6: Sir Ray, kabalungi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Takim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: B1079. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

We don't stop the music. B107.9.

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!